0: enti enwuma wodo no ebi enie
1: enwum ne gum enwum ne gum
2: pani de pani yesa shidi ani jinam ofi kenya ta de jinam
0: e kenata
1: ofi wan kenya wan ta
2: ti sem ka kenya ta mi se kenata mumie masum
1: oba paro no oba sono oba sono ti kumi dia na ti e no won se medical catchers reporter eba no ano odine from party de no eti no de san akire man kasan kasan sunie ebiem ebiem ene ena party besa a peer court no awie yai
0: ana se awie yai o court
1: aha eti wo kwa na fei ya besi sudia se omu edifice nan kasan kasan bom ana se omu nya emfa mbomu bade aka ne se obetimi a peer ewo court no na fei ya hwe se se na chenti no e ye mpa ebo ne ye nkoso amfa ntabrante na chi ese gana fodo do na no e pese abrante ni beti menya no akopie mo
0: ah ji yama yampa ebo
1: mu nyade ese mu nyade ese sa report na ba no enso se sanity a e ni gisem edma gana fo so what you say eti na maka na me sa sisu se reporter e ba ni se
0: e report
1: Thomas Tepate ene
0: o
1: kwebe o free court wa dachi bia na se be kan visa e ka ye de beba an council a e be san dia
0: pamna ye da si ye da si ye da si pa ye nyina we su ka se bo ade bram ene no ba bia wo bia ye nyina ye aguriko epo YouTube o ma fo bia adwenchira ho ria fa ho aba YouTube adwenchira aba ene se we si ye friend na na kwojo good luck ne dia wode aba wase dudu na friend Shadrack wonderful news nyamishira mo pa ni adwuma pa amo boss anso na Isaac Johnson so dia ni o si JP all the way JP the sure ndabasa rafiu enzo die ni e wasi e kenya tafa chanzo ena pita
2: we si me ka kenya ta be second afa kofi ken afa
0: yo yo
2: ya ti oyem fantini
0: ya ti
2: te bo mfanta na agbo ni
0: ah di elika na fanti wa
2: Mr. President, so the message about has say from Denmark or say teacher Nina de Moody Mood Jane send any more grass or so better now if you put a maybe to a gun so.
3: MTN Bagana, a horn be

chirawo febra wa bre wo ma ho obi o kotimi ko sua pa pa kaya yo no dia hwene ma na ni ma wa so abresa akrase ye ma menum no m ko sua pa on dia hwemo free ngo school na u be ye no aka choma nso e be fo ko so ma yo ma nya kwenti o tibi kan ya o be bi a chire no obi tibi boni ma nya som because what

Amen. Obrebia atitibia wa haubia amani bia dana so konkron enenu mreye jina wadum eni